0: ahramenge jabu salam kare aminda rakha chhe ozone patal himay kare
1: duniya ka wadiron de mehnat matta ka ozone ay rahmat tak ke khyaat kulawa
0: ozone patal ne jitna ra ne ke ka dilur me ke ek patal